Sabi wa mrande dumbia. Me confirm ma bon sabane siya prata. Sabi wa sida dumbia. Me fama bido. Na ama mene baba nyam kupo wa.